0: tuni bon ma pegik. Wati ka waju bon lete der.
1: Yana du we aku kany kuriti mara yari da ma kinti ka kafen yi cho. Kany yini na ane la ti cho mu mu kere kere mu abi nyufu kwe ane beru pere. Ma cho, cho piti ma be, ba cho ka yu wer piti ma be.
0: An bon lete der.
2: Mwono ye, ti ka ke lo kakin lo. Kar ma do redi ukok tu twale. Mwono ya cho ne weng. Kun bege no ya kila cho awan kumweo. Mu we aku kubere ne. Torong tia koga koga mana agen ota mira lonyo koga tia na chap kanti tian mon gegen pete ang yana nga mate ya ki
0: wo mining ech ki kaluang i wo malamal manu te kame te dero we ho bedi piera buru ya bungwan ton me a bit speak fama bon ma pekik ah wa ai